0: Bo që kur jong një program, kërvaj ingo, kërvaj gjentjar, kërvaj në samroj që la, i por rëdab in ruso, san njër për loko mi jang i në gjuaj station, ka akash vani. Për si janë no HP ka të i kë program he të poem of the day. U si janë një program do abia ki poetry yong ka Eliora Sumer, kë vë ongi kë bëbë ya ki nëng shonë.
1: Kagateng jong ka poetry bangan puli menta ka day ka babe ya kinong shun. Shun me jai pade, shun me nga ong na nga. Shun me jai pade, nimla ya loks nya bha. Nga kwa ban tre, nga kwa ban nang, nga kwa ban mi no shat. Ti kumta, shun me jai pade, ban mi ngan kodo khan. Ki me kong kong, ki me. Ngam sha min shong bat nga. Khi mi kong kong, khi mi. Ngam la ya loks nya ba. Nga kwa ban long ba jem no chai. Nga kwa ban lu lu hi. Bat kum ta, i ki bru ya nga. Nga ka liang pat ya ki. Khi mi jing shukor bas nyo, min om yok sa bat nga. Khi mi jing shukor bas nyo, ngim la ya loks nya ba. Ya barok pa nga pat ka hong, la le ka ru la tre, pa long ka ba shisha, ha kak ten ya rab ya nga able, kuble shibon.
0: Nisiyam pi perlok ye tentu ipoy triw siyam suk yong ga elyo ra sumer, katun ng juay station ka kashwani, pensiyan shpi ka program funds and facts.

lamahi ni ipor to chapang ka jing do no ka kor ka buram hakini ki smil ni ye ka ong dekhten phareng to the feeding of moral values kublai chibon ye pi ki nong ap ye ka ni ka khubor ustang ma hini por dewa khana o ye ka jing cham yonga wo pamman yanga wele wo kulam o ye ka ni ka banta agni ka tiya ko de dem mv u khana wo ka bay yong o ka dang la yau gi ta ka wo de khya ite ite ro kit ko ta ong ko yo khon ko ya rap o ra kiti kitir tang wa hai sap wo ya rap u to u khon ta pen e pen panu ka ka bay ti ki kin tin ki wo pen mong ye ka ta ka pli ka bay ta ka ni ka ching ja da pen khernyat ko ya nga ta pen par khat ko ya nga wa kamon ki khon yong e buram ki ye ka bay yo pa yong ki hakini ki singi kam kini kichung jia ye ong to man ki du chi thau le ni da man ki man la ki thau pin yo nuk sa ko ye ka ching long ko akor ki khon ki kti yong e le ni ki khna wa kat ni por da stang ki uduna ka ching long hok ka ching long khot dang wer ko suki suki ka dang mi kisngi da min tu kisngi ko oklam chupang ki ni kichung long ki wa em kam bha wai kamon wear ki hakini kisngi wai kamon ule e yo open kai in biang e ya ini ichin long akor ka baba to un pet e ya ki ta ka ching long kamon man ki ki ching long ki akor ka baba ka ching long akor ka baba to ko wa kong santam ha ka ching im ke yong e ko wa man kisngi ko wa nung kong to ka ching long ka baba to ya ko le ni man ko ka kompas ka ching im ka yong e ki pru pa man ko yi wo tip e ye yi i wo to le ni ye yi i wo man i wo bakla ki kam wo sok kam e ye e ku blai ti ye ki wo he ye ki wo sian u ye rap e ki wo sa mar jan yong yong e ka ching long ko but ka ching im ka wo scam ka min sim ka wo snau kien u ye rap e ye ki bru ki wo em kam ka ching ye rap ha ki liang ki wo ro man ki ho sikhet ki ni ki nuksa ka kor ka wa bha ha ki por ki varim ye ong ta ki ni de imi ki man la ka sngi ka bai upa la de hi kai ki ki khon ki kti ki wa het wa sian de pen bet ki ye i wa bakla ye ki khon le ni ki khna de wai ka chnong ka thau le sman ki ku wa smat upet le de m i wan i wan i wa le ki khna i wa tam le ni i wam ta ka mu de bot ka ta ka wa hi kai ka bai upa ki wa em che chungai ni ki khmat ka bai upa yong ki ta ki ki ki ni ki dak ki chin ma ki wa pa man ka man uyer ka ni ka ching long akor ka yong i ha ki ni kisngi wan ka buram iwi iwi le de man ko ko wa talat le de man i ki wa he le ma de man i ki bro ki wa mtip ukulam ka man ukulam i i wat i ki wa khien le de man ki wat ki wa he ta sedang ki upen he ya ka sur wat ya ka bay yong pa yong ki upet i ki no do nang khien do wa he ki ka jing siyao khien le ka min siyem ko was niao ken le da stang ko wear suki suki bon ki pro da par khat ki tang iyong semen la da biang semen da umboy par khat de ye ki vi wan om md ka ta ka jin ye rap ye ki jan yung jan sam ke im nang sa lang ke yong ki ke ching sekiat yo ye wa to wa ke hop le ne ke ni ka akor da cha pan rem ko habon ki liang ko da jor ki jing la thok ne le chukor ki wa kwa ka man se mo yo tang ye ka spa ka phao te ne ka te ka kardan we da khen kor i ye ka ban ye ka hok te ki ni ki da ki chen man ki ho os khet ki wa khien tang wa ka wa kta ka te ka te ye ka ching long bru ki wa bot i man la ka smi he ka chum im ke yong i man ko ka wa tam ka akor hi to ka akor ka wa bha to pa i ni da wa man ko kam ni wa nang wear ka te ka ching long akor ka wa bha to upet i ka tu pa i vi pa i vi ni da wear ko ye ong ka nang kong to ka technology ho man sa khet ko de ka ching mi yong ka technology man ko wan ra ko ka ching bha ha ka im lang sa lang tang wo om to tang

0: te hi wan ra ha ro ko lam tip ika pun em kam de ba to wan ra ko chika jing jot ha ke im nang sa lang wat iki khna khun ro wat iki khna le bun sin pen em kam hi ya kaspa le ne wai te pen do le ya ka nam ko burom ko bo bhayong i to de bot i du he i ben ta i wo par khat i tang ya ka kardan ke yong i ke jing long yung ka sam ki bru dang man ko ko wa kala ba man ka sni ki ka tang mi ka long yung ka wa yatli yo is a khet wa yo por ki u hi kai ki khon ki khti ki yong ki ya ka akor ka bha ka burong tang wa kat ni de tu na ki long yung ki wa yo is a khet ya ka ta ka por wa chong wa ki khon ki khti ki yong ki wo snen ki wa ya ki khon ki ha ku lu ti ka wa to ka chun im ka wa ya ba thong ya ka khi ka khan yo yo upandap ye ka yung ka sam da pan man ko ye ka bai upa wo tu por u e ki khan ki kti wo hi kai wo kun tu ye ki ha ku lu ti ka wa ba ka ching khen ko ye ka ru ti ka du stor wo pa e ye ki ri sep ni da stang i pom bot na do i rukom kalam na do i rukom sap rukom kup yong i ka ni di yo e to da yo char khai ki we ki khna le da bon sin ban wo chom ki ban wo lai ki ha ku lu ti ka lu to the chimno ki hagluti ko man mutlab ye ka chung im yo ki tesnya bhawo ye ki uyo na ka chung pon de ki ni la to ye ka chung di pun mu a ye le de kriam ka bait le da yo cher ke wo pet hado wo milin ye ka chung long ka akor yong ki le ni da mo wo ka chung long akor wo bha wo man ko ka kong ko wa kong santam khlem ka akor ka buram ka chung start ka chung tip wo ka spa ka phaw le de man ko ka wa sap ai ki imlang ka satlang ko bom em ka chung long hok ka buram pe ka chung long sbon man ko ka batlot havro iliang ki kintin uchu kalam ki verim pen ko mo kai i wa la da do ispa ka pa wom em ka chung do yong i tang la da do i dai chai dai nang em ka chung do i wa kha jak tang wa la da do wan i da ka jing long ka akor yong e da do lut e ya ro ye ka ong ka ni da ktin phareng if wealth is lost nothing is lost if health is lost something is lost but if character is lost everything is lost to kam u yu pe I kam nu le I yo ben im yang e ka ni ka akor ka wa ba u wi po u wi ubru ye open im deni pen khai im biang ka gani ke chinglong akor wa bha wei wa de bo kim bin der nen do le ni ke pa ke bai te men yong e de khyar paten go e ke bai upa le ye hi ki hi kai hi khon ki kti yong ki ye ke chinglong hok ke buram wei ki ya ke chinglong spun ke men sim ki skur le ye ki pen chlo re ki khna ye ke chinglong singau khian yong ki kat kami kerdan ni pure yong ki om tang obe thongi ye ka ta ka por ko ok ne wo be yo poi te ki kardan chin kom klem ko akor man se khet ko ko wa sap ai ko chnong ka thau ke im lang ka sa lang le ye ko open im ye ka dustor ka riti de o ye rap iwi ye iwi ki khna khan ro la to kun mu ki ye ka chin kro ka chin long ka akor wa khian kam ye e khu blai ye ki wa he iklam de hok uklam de ke men sem ko jo chai uchit ki kentin ki wom to open se among ye ki bi ka long bru man bru ko bo ben ka jing ye map ka liang e vi e vi pin yo ko ye ka jing long ka akor wa bha chwa open kot o ye ka ni ka ben ta chupi ki nong up kwa o open sneo wa ka akor man ko ka men sem yong ka im lang ka sa lang laman e wado ha ka ching long ka akor ka wa bha man ko ka ching do nong ka wa khro bha kitiar kitar ka spa ka phao ka nam ko buram ye ki uwer no hatin ha bot tang wa ka ching long wa bha ka ching im shi sur chidur man ko ka nam ka buram wo sa ka mo paten la paten to ya ra I chukmat ye ka ching che ye ka ching long hok ka buram ke jing siao khian yakini woro wom em dor ka spa ka phao ha par thai wom ye uthe yaki wat taka paisa la
1: siap de tri klam corridor yong kong arena sungo katun ge wi station ga akashwani u point aj kwit wan ngbenta yong program I usniao ya kani program heta wirwai kasi wirwai de ebtet Shnong bang e dirwai ung babi darin swear.

mito ka akashvani joy ka ranch pio spa ev point ev me ka hertz fm ba prince up high peak per long no radio cha ka banta wa ar yong ne ka sngi kam jole e ku blajer me ko sukuk me ni pi woro nga usland o lang do wa nau sar yong pin ni ka jan me sati sen prince up high pi woro cha ka ni ka banta wa ar na ka transmission yong ka akashvani joy we wo men tu ka jan me mh bon ki program ki wo pan kra ka pang ni ban ta yong pi ki per long na radio yong ni dai por da bi san le permanent na ka station yong ka akashvani joy we sang sundani ye ka program yong tu ka jan me ha ka ni ka por yo yo

Hidden tu to ki yutam na ki kanho nyong uyani. Tade ki tu ki suryutam, the biangi poro pung kuno ya ka program kudwan chupi na ka akashwani chowai.

Hello, got a request line. Hello, got a request line. Hello, xin chào bác mà. Hello, là xin chào bác mà. Tớ mà ý cảm ơn mày sốt quá vì request cả tớ. Ka film yara na da ta uma ko sar ma po leng ta to ma yang meta yo pa de kimon ta ka film yara na isur emigate to itu raha dil tuta oi da kimon ah de ta ta to ma se se ni yi kwa pun ap sa bha ni ruai hello

tu to ma poleng hewa da requestu wa isur to na ka film yarana irwai ve betoi tura ha dil tuta to bentem sa bahaya te irwai na ka film yarana ne bentau ma poleng.

Y cambio de sedang y de tip le cam que embos y office waga accounting system naven ta y koi su bahay to waga cam po sa po line nay te CM lead fellowship to man ga chiven ta go wan ra y gi ru sham phang ji pran jar de li ki skor ha ge jilla ar pha nyaw de li ki kari naven ta gi sap yong chan di pure buti cam chiven ta open clan yi gi cam li yol ji ngi we lum yu tip ji ta gi jingai Hawakala mengini ke sini ni yang sang mara ongu ke jingye yang gibu si kai SSA tak cepang ke buram wakam jo lagi jingye dah wewa entok duka di ketulap dan hi kuntu le ya gibu si kai hai tok wa kita ki lat si kai ki rap scam dan ni gibu em nong rim wai gibu ke jingmut wewa kuntu le ya gibu si kai wa rap penman kongsan gi hai kau kamen wapun ku wewa pun start yo wipa wikuna man ke sini Hagni ke sini tu wan le OEM lang do MLA u Sanji E Sangma ni dia Subir Marak Deputy Commissioner ke District Vibhor Agarwal wo Education Commissioner Vijay Kumar Mantri ni yang Presiden yang ke sen AGS AGH SSASTA CB u Livingstone G Moment Cemula ek bentar wo ek bela ek sorkar jalan he to wo snyau kia yang ka ni dah ijinge iwe cem jatuh dah kibasikai. Kathau yu ke ye gare tip kam garem khla valley wa arilang view point ka wa ha ga chnong nong lai ka wa ha pa po ka ma tha ration block east and west khasi hills district the kenya ka wo man ga gam ka wi ni ki thau un suvri go thme go khrein yu punya be ji ki nong wan un suvri ling ba gi lom gi wa gi yo su yo gan jai wo kam jo le miet dor yong gi sodong so kun yong gi ni gi lom ha wa kala ma gi ni gi sngi le yong secretary yong village executive committee yong ga chnong nong lai uba up kalobes thaba da ongu wu iku ikap chakmat kani ka thao go man gam ka thao un sabari to wan ga hadin i hap yang ga yingke ni berim hai pori bu pun man ye li pai li jingi di gibru sar ka yang ga district ya kani ka thao cham gi wa i myat dur i bu pna chna hi ga mariang ling ba gi ni gi lom gi wa ha ga ba khlem ne pun slem kwa no gi wo timit ye gani ka thao kam ka thao un sabari ne liang ba thaba ong le wa ki bo wan un suvari ki bo na bar ke jalal ne na gari le ki bo jo lai ki bar bor cha ka thain mar kham na ga por cha ka por jo hier jo ku gi ni gi lom gu yosuk yo gan jai hadin wo yogi ei pho i phin i bo yo yosuk ki ni gi banta gi bo man paden yong ga tha cho cho em le ji bon gi bo wan un suvari gi wi e ye ro ye ni ga tha ne banta ini yosuk yo gan jai wo i pho i phin yong gi so dong so kun yong ni ga tha wo kam jo le ki ni gi lom ki paden The prolog da kiti ki kubo da po e chubo kut na ga akash vani shalong ta katunya abani se yagini ki program ki wabod.

0: wa yidem ai ketik jit sembi ke ba ki wa pi de rep ba bi ta chong yong pi mer jai
1: ya chong i de mut kan te de rep i yo le spa wo Manipur ta wa ke men hi so wan de mut uni le spa akhla
0: ta
1: te se i te ar jai ki sembi ra penem kam i kam waro i si chong
0: te gini ki sembi mo kam ang pi wo Manipur wo le spa de rep ha bin de gini ki sembi ke ba ki wa em he na do na chwa na lap mo kini dang yo sembe bi na ki tuan tuan ki thao mo
1: kini ki sembe ki ba da mo wada madam mi yung yam tu mo da chimbe le ba yo da yo ila ki phi da mo da charai yam tu chi thao ba chalom charai da ra trin u chali phi
0: am kini ki sembe ki wa yo pi pun na phi na chnong na thao yang phi hi
1: pon na chnong na
0: thao do kini ki singi mo dang pon am kam he da gi te ba mo da thong da bo ai phi
1: da la ki te da is be bi de mut em mi tu ku ba la ora chi mi la blok phi u tu la em mi da mut u tu so khla na so na ta wa u ba man ji ha tu ta man da da tha ja nong e den bi ki
0: ta yi bu khna i mu lu man la mo hai to wa thong bi yong ni u ku ba da chnong tha yong phi kam ong ka tu da jan ni to hai ki por ha chnong tha yong phi ta mar jai kam man le pi ya ka ur kom thong ur kong rep yo ku ba mo ka wa hakani ke juk thim me wa chi bun jai ki ta ur kom rep em go chara em go bet em go wa kam man le pi ka ta chnong yong pa
1: ka te te chnong yong i jan em de yo bet de bi thong mai
0: o ka te ha ba chara ba chawi de thong na
1: da ra chara ba chawi de te ra tre chawi de ra ra tre cha hali sa tu
0: mot ke ni ka ur kom thong mo kam ong kan ni da yo ong pi da thong no bu tri ha bu tri kam man cham bi ka mot ke ni rap man suk hai pi ki nong rep mo de wa chara pe kam tu ma kam le ki por ki man chua
1: yo pi ma ka ni man da thong di thong to ta u ku ba la da biang tri ta mot ke khniang rap ru na ba mo da pa ta de ka thu kam tu man ma da ong bu khoj u ver la ong wa suk wa suk pi wa ta da ya jingai ki ta da yo ta yu ke jat da yo ka ma ke so ka ma ver kam tu pi te da ro to ku ba la mot kam tu yo khla no mi ta ra kam tu i po nang di man chua di ben ta ma da ong bu khoj pu pli an da ta pat ku ba la pi jing jar ba
0: ta he to an wa ka tha wa ka ta ga chnong ka tha yang pin de he to wa ki ki wa ki hali ha tor ka man biang ba ga ta mo ka man mai ko
1: ko de ka he te ro re ba da mot biang he la da biang he ta mo pa la sa ta em ba kam tu an la dam njo khe gi lu pa ta mot bon gi bro wa i mo tu khe
0: ti ye bu khna i kam ong ne ha gi ni ki banai da to hi por tu por chara ga tu ta ha ta chnong yang pi ha gi banai stam pi
1: sdang tho sang thung da mot ka tu ni chak mat athung hi tari he nu banai ne
0: ni da banai san ma
1: banai san da mot athung bi tari he kam tu da mot wa bon hi wa thung da banai wan ru ba
0: te he to an wa rap ha pi yong nu ku ba da ka mang pu le spa wa Manipur ka man cham bi ha wa rap pi kar kom sumar kur kom sukher ni ka man rap suk ka mo emi gi jing e ki we da ko pi
1: ka ni kar kom sumar wan da yo pi hu ku ba le spa tamut masuk sumar kuba mani puran dengan wajarahu lada jiapa gila erwan da tepat ku jingjar pawan tamut unuti pur da rebi khadiak khadiak rebi rucibon ti ubam iwan kam tu tamut da rebi idu kuba lespa
0: ambe irap i peran biya wan ulu lespa wan ulu mani pur ambe irap oh ti bian wajarong
1: da tu klan mi ambe umi kuba la u lespa
0: ambe lespa wan miat pa u rep ya ki nong rap o e jing man toy pha chi bon ye pi no te hai to an wa i i to ko hai to wa i ki tu si tom no mi ki ka ba ki ko ki wa rap he ta yang pi em yu jo to ko pi mo ni mem wa
1: man ong pi
0: ji te jing si tom hai to wa ki khnyang ne ki ki jut yong ku ba sa
1: em hi ma khnyang mu te riet kwam tu nong wis la gi nu ku ba tu kan te net pi mu la riet u la bo di ka ta ka ai nga ro lo nang ya te me ki na ka te mut hab chna di te gida wat di te gupun em kam di te gistu la sma di te gi bon chai pha di sun di gi dumas la pam tu pi te dang i da pa te te ka te ka te litar ko da te usia di te runa ba runa sa ba khniam
0: te bia kong sang suk ba ka te ka mong pi kam ki warep ye ba ji u upen plia upen to ye jing e wa chem ma ka mong pi te ne ki the why you yo jing kai pi na ki to pet ma kamong pi da blok the yo sket pi ite jing rap mulo mala ma kamong pi kam wa jing sedang yulti wa hagini ki sngi ki snem gidao วันจะ

0: mat yo ti wa da wiar ini ki jing ek yang pi to wa bam khnyam te kini ki ka ba ki ko ki wa rap ye ta na ko kam ong phidara pe kini ki banai banai san mo banai ru ye pi kunai I kat wan banai yo yo an pi pen em kam yo yo
1: yo yo yo pelang ko banai chi pau sa da yo ba pelang ma
0: te ho
1: banai chi pau kam te ko banai khat bi tar khian mo da da pelang
0: ko te ye pi kunai I mulu mala he to wa jing yo ka ba pi yong ta sne mo da dep kaman yo pi
1: tus nem radep temut dia hima ter kom yo ba te tus nem radep an tus nem ar hajar ar haso itu te to wa tepat kala er temut duna ha te yo ko ba wa to wa bona rep ini ru ko ba nipur ite da temut no de rep si bon ko ba la duna ha sa te po
0: te sa su pa ko ngam ong pi mo kam ga man bai ko ba du bu kre kam yung kam sem han bia dang gi bu chim kelong kor wo pun selum sebab wo rap je ki ko ki ba mo te ukinin ki ke ba ki wa rap pi mo ki ba ki ko ye pi kini ki ke ba ki wa rap pi kat upen mk mo yung sem mo dang ye pi chalan pun mi dang yo pi dai cha yao cha hat
1: ha ji te da ma yu fi kam nin se yu vi le rap itu ko ba ni pur ma ayo yo udai se vi yo yo jing ya rap tembut rap ikan tu rap ci bha do ni pur ci bha do le spa atau ki khan nam bang bon tamun yo hi dai khang phi tu yo kha sa hi yung yo nam ka mi nui nui ka la
0: te sang su bha kong te ji pi khona I mulu mala he to wa rap yo ni u ku ba o sem bi moni pur mo among ku ba sem bi moni pur ji pi khona I wa phi ha ta chno yang pi kat wan ong bi de yang kin mo ka wan kin ka wan rap ye ta chno yang pi we wa mana pelang pelum pi tu mo ka wan pen mi pi ong bi ka wan rap yo sem bi tu mo ka wan ye pi pen mi sa
1: oh te kam tut mada charai yo pi chara ka bai na te mo la chi churya ka tu churya ko ar pha bi na tu churya stleng churya hi tu charai te mo ye yo ko ba kan tu chi khat so ka san churya am mi bai
0: te te he to an wa kam ong pi pi da ye pi chalan yo nu ko ba manipur na tu nien ka man cham bi I ir kom sumar kom sukher wai sai wi la ka jing yo anong wai per wo ku le spa wo nu manipur ka man ha ba ya rep ger yang yang pi ka man cham bi ka wai wa ka dor ka mur ka man
1: ka dor ta yu pi ma kam ni na ka dor ta mut manipur ta o rap he ka dor ta wa so ta mut kien ka dor ite ya per ta tu sumar khi wan da sa jan ai manipur saja pha o raja da pat pathan da a sumar pelang da phi ra
0: ta
1: o sumar saja pelang le da los isa
0: te sumulu melai witni wo ong ai phi wa uni u kba manipur ma kam ong phi rap saja wai wa o rap e ji men to wi phi na te ye bi khna I wa uni u kho wa rap phi che wan de ki tha pelai phi wai wa ha kat wan dor jo da phi o ha ka chikilo ma
1: ngai ni ni pur ai nga chi ti we che ya wa cha dai te dai o nyao bun nyao pha we chikilo ma tu
0: te temut kam ong ni haka jisnem ka wan ye pi open mi ye pi wan tari mun malam to ri
1: kam te jisnem temut kat kam war pi te ye ji kam tu ji ar pao si ni mi
0: sa
1: pa to mem ro ro ve kna to rep si bha si bha ka kat yo kha sa tu
0: kam ong der pi mun mala le haka jisnem de yo pi open ye rap ha yung ha sem kam ong pi de yo ki kon mo de yo u le spa de yo ba ma yung we ka mani pu de yo chalan de yo pen mk mani tai wa duna tum bu ni mk ma yung sem no lor ko ko ba kam ong pin ni de khana pi us in ki cho le ra pi ma ko te ye ong bu lai bi cho in se kam ong us in le mu ar jet le jet ma te ye pi khana I yu jet sem bes in wa pi de ra pi ta chana yo
1: pin de nga da re ba man ta her do nga le wa ra chi chnang le da re ba mut wo he wo khien hi sing ra bi tao wa bono he wa ta u he yu hi wa su rat u khien de rap sa ja ki yang
0: ni gur kom rap sin mo kam ong pi mpr je wo he wo khien te gur kom rap ki jo hi mo gur kom sumari jo hi ne mo ha ka ban ka dur ka te ko ong pi rap su u rap sin he
1: yu hi kam ni ne mut gur kom sumar jo hi tao wa yu hi ni u khien wan ta wa bon the ra ra sa pi sa ja bu khoi bu ple pi te u he wan da mut u vi ar li ki the ro ta mara ti sumar la o rap e u khai nang ta u ni u khien an da o smat khai ite da mut yer o rap khien si bon rap no khien khadiak khadiak u he te mut he rap bon
0: te gor kom thung gor kom sumar kom is bo mar ka ju ina ma ka ban ka dor

kitin tu ta ki rwai na ka cha yang ka council bi pasa rwai vi putut ka ka hok ka batam wai rwai va ar to sha to sha the day to ki rwai de bian por pon kun na ya program ki rwai ka si ka program ka wan chpi na ka akashwani joy

tentu to ki artli ki rwai i venang kong to i yong ka alka yak nik rwai e patit ka i rwai e patit ka der se hua i tu rwai va aran to yong ka kong chelat war rwai e patit ka i yong ka bay da ha ni ka program i pten cho cho i o bo pen te manach pi sa ya ki artli ki rwai e i rwai i venang kong yong ka Jennifer Lopez i rwai e patit ka who run the world bo bo se rwai va ar yong ka Katy Perry we patin California Girls dan ya bin yak ni artli ki rwai

Du tag art lik ir wai na kach o yong ma e bor ki nikla. Da re ki tu ki rwai ri bengi poro pang kurna iya ka program ki rwai chen tia. Ka program ki rwan chpi na ka ka.

Dia us nyau ya gitu ki artli ki rwai ne kecho yong umar ribai o pede rwai vi pete yo yong nga de hi wai mi rwai va ar me ya vre to yip teni ki ni ka program yong ide open temon hp sa ya ki artli ki rwai ne kecho yong ma salan uma chalam rwai vi pete yo wait semen pen bot se rwai va ar takha tani abi ki ni ki artli ki rwai yong uma salan uma chalam